0: wane hunu Lydia
1: pasemia
0: ewradi nyankopon so aliko dwale be humesisia why brashai mai fazinu kasi wezinu family hospital jina family hospital signboard na se frame number we are why meda asinyame nka ho ye kwa shai mai ye fazinu ka na ye si wezinu family hospital ujina family hospital no wa frame hello hello Ashai mai Zenu Zenu Family Hospital Jina Family Hospital signboard nase na frame number no frame number na me mane ba be fao na omodo wa breme ene anopai ifiti anopa 6 me wo ho atu anwumere 6 enye asole eye consultation wo ba ya 10 15 minutes o ko baby hello grace and peace
1: this is peace my lord
0: o ka se frin odo
1: I'm not sure. Ako doctor ni na wiki ya ni sinu ya na sisi sio. Mimi si hata wote tani. Mimi na mke wangu kama mbali. Mbe na kaka sisi ni mimi. Tugi kwa makono huna mimi ya dia. Na saa la papa yenu. Mtu mama panche. Na mzibari ya papa sisi ni na sisi. Bwana mshumi ni nje. Na sisi ni swa swa sisi ni mbao.
0: Be pacho. Wose. Oyo ba peni na adi dia to. Anna uni pedua ni nyina yato oseye yale de agu ni pedua ni ah obaye wo se adidie ni tin yae wo sa me na me ka cho se da bi udu obi kuna chi nipa na yae wo sa ah me ka cho se me boa wo na nso je se wo ne be ma ni jai babia uja na ukasa ne ma What's up now? What can I be there? What's it? Hello? Hello? Oh, too bad. Mommy? Okay, Sanny, yeah. Safremi?
1: Yo, Mate.
0: Aha, Femi Tonka. What's it? I did the Eberto.
1: Aye.
0: I did the Eberto, na. O body ni yeto ose ye yali gu ni pedua nim.
1: Bacha.
0: E tu body ni nyina asai.
1: Na asai, ni fa shata le pra.
0: Went me for en shata de ukọ hospital ya ma wodro no ma. Enko.
1: Dabide enko.
0: E ti na wo fi se adidie na atu ni ntini aya wo sa.
1: Ya bi se afa mi sa.
0: Me na me ka che ose nya sa ne te na wako obi ko obi kunu ho.
1: Bacha.
0: E ya mpasa na wo obi kunu ne te.
1: Bacha.
0: Me ka che ose nipa na wone ne tene yire na akwa ye wo sa.
1: Bacha oka. Ise mi nya na chi di na babo ame ama na firi me so. Se mi ja na chi di ya dia. Popo ame ene di.
0: Na mi. Akwanchira me de ma wa akwa ye na wo se ye na egu usu ade na gu nipa bi afi ba ko ne fa.
1: Bacha.
0: Afi ne fa ana yale na gu nipa bi afi.

oyale obetum dia ko hospital woni bi da ho wa mo bra bra no bo ne sei awale onye bi da sika so abo adwuma ho nya papa bi anye woni nam keke me bai o kachira me mano mo abro chine se wo mu mam whatsapp yi wonana kachira me nana ne se mabakra me wo spinters kasa pra ko janse betuma ba ba da na dwia yan tuntia betuma mo nya 4 billion within 3 days brian tuntia me de nya ma ba wo ba ne ja hoko osio mpe objo me betuma chechere no bebi owo bi obasa be pouch me ni hu echindie fuo ni be hadie what na ki osuma che odabre ni odabra no no nya odabra dena esi ohuna chire untia braminya drama me se braminya dia ma ure frisa abu bi atumi fuma me chire ohe ni eduro 1974 1982 na me na chire me dure once ma kuro bi efe ni nkurofu abrante bi ba ni nche no so hu no yali henia na me na kachira mse na na mse papa o me na from kobna kobna e mse na na Osukoku wem kopa haban bi efani sukoku woni se edua no esukoku what be da me kire weduro me njire ofa sukoku na si hata ne wo chim boboso na nya mototese powder fadie we ka ho sono suma ni panon fansa henia na e woni ba ma munyina na ebe nane ama wa kone ti se janai me ya mama e enegu ubre wenu waba ni nchemu sebi kafra ebe I had the ni nyina ba na na mo wakoni se janan me ntimani me se asofu abobasu week ni nyina eye wa hu se me basu bi me ba saturday spe sunday na maba na radio tu an sey me ba saturday sa sunday ma yasole me pun council pe me konzma me di nema ba Matuma ya drum wo dwale enkodi hu akinye na anu me ka asama kire se sofo bi eni ho malam bi edi nsini bi eni ho ma wadru se kufa ko bokoro no odo bokoro no ade na ode ama onu be firi wakiri ama boni ne nyawo me ona na enzibani am kita twro kron kron de sunsuma de ye adwuma me ma wadru se fa ko e boni o wo ye boni e bo wo boni ano me ma wadru se je duro yi ye janam haba ma o matete haba bi efe ni chituo Metuma ye chitu wudi ye drama wudi ye jale. He, una mbebi, ni obi tu. Na nya una, unawanya na bwane. No tutu wutu pee. Bwonsi ya pru, ngusi ye gufumu. Ntira hano, ya fene, e chitu wu. Kobi su obi otu haba ma. Pisa nsa haba mba ni fene, chitu wu. Den tine na nana ufre ya no, chi etu wu, chitu wu. Kobi sa, ni ye nchira wu. Ubi osa nusaiti, soka sana ni numba wu. Ogbogudem ogbogudem no hobon yale ne utumi wedi oba bewu una na owu ya nko ana metuma meneduro pese eduro titi eduro de ye na nanoma kasa anadwo na mde eduro na mawo asa wawi obi abodua me ho na medane no mishia honhom na anadwo maka akire nse ye wae ne kakra ye je matuaka de ye obi a matuaka ma je ekada wo so metumi kotua otri suka na wotua ka no hona mani jade wo ye biara bra me wani memfansie wo memfa media ne nya bone me de ya papa obi ye befu ode ne de ya ad bone me me de de me de ya ad papa me bo fase me se etisen ofie fo na aton ensuro ude bra de tu pempian se ne afre kuro emu ana kwedidie ne maya ye nya foforo se enko wo de ka wantuma ntua ka na otimi ka radio so adu mama wo hunchampa we ni efre ni sika obi ka wo ni ni fuo ni beha de wo ba krache asase e dan sio nkro wo ni bi da o metuma ye drama wo ni sika wa hu abo ah we ni efre ni sika ja de wo ye bia na bra spintes kasa pro ko janje ka hu sa mi chase ano passes ensio na nse wo na toto na mu toto toto mama no ensio kwai spintes kasa pro ko janje mo ansuo yi mu nyama nyina hyade wate wonzima na mete se nsuo afa mo oh nkose wate hyade mbra menya duro ma
na da na asen so afa no sini times 2 bantu njia uni hwe watre wi ase 40 years uni hwe ada uni bi ka uni bi fie uni bi na da ka ni japa ye japa dia na pacho edu anadwa ya da bonte wate obi da na wo hen pache na esi da na wa han bi si wo de anya ntire ntia nka wote pache fi mo fa se da de wi ye bia na shia ona na achina obi na abodua obi awia wade wa hwe oba na obu kwasia wo maami bi na ewu kwa fo so wo ntia se mo too good ah wo ya computer dwuma yi bi help a bambo shia ona na achina no pa sprinters kasapreko janshe Michel Council na asia no passes anti time me hwe the last person in every hall me wi am a consumer brantem one time in kaji said next week bio anti de bia wa bra bodo ko echiri sa meba the number in front nana 0244 68 35 20 0244 68 35 20 Form na mi amintie kwa 0244 68 35 20 0244 68 35 20 0244 68 35

Adolfo Room, ya chachia, ubibiala, eba hot 93.9 FM. So, na, abenu abenu bia, se hot FM, ye deni ye deni ebe kasa siya, na chese eye uyeye, enimi yeye, enimi na yeye, entina abribiano, hot FM, mutie. Muti na tie uti hot FM any pa wope every hot FM soa on san kayenu eblenu ni ebe na ohohu ani munse ni ma beyi ya ma wo amonye sika no me pa cho sablen eni ebe ya meka sei eye sunday asida loto yitwa ne gana ha sunday asida ene dj matutu mensa adwedwe mu akunye opania ye friend uncle ni maako e baaye no fortune thursday obeye adwuma e ma adwuma no so aba abusafo national so uncle ni maako abeye adwuma e ma adwuma no aso aba na papa no ne mie fi wanyini wadi nchina che owa ni kasa eni na hubrasi ya bonika humility sibia o sibifasu nini pa kasa wabi nika nchose papa ame waye ni kwafu anka ni maku abeye juma fortune Thursday ema abami yonu mane boy nasi na nso wabema ya abami yonu ama nabo anka ni maku ndiye wasi nabano eye two numbers aye kano tusio o mama mi ensa e two numbers na anki ni makumbu menye ni mujidie nyoyo machese akaha enkaha enkofuwe nye ni mujidie no maweba akubi efreye wase efele sintiapoyo se ensuode ni nye makoi na ya wadano utie hot FM 93.9 ete anki ni makumka ema anki ni makum ema anabao sani teti gana abani boye na chese ni nye ma ensuode koye no nye efise wenye sika esa etubiu Adofono mbuyo to die di bia ye twifa ye bo radio yi so enko fo e complaini de bia me kasa me de me enko fo nipa bone fo mada na papa no se di osibi kasa ene se di osibi ye na ade ye no me an kasa no me se e ka me nko na ko ye adwuma bo so me nenso ye si dey enya nsa e man eyeye anko ni maako aba no abo nasina nabano asan abo anki ni makose owa haa kopem ebiti ya wei enumti se eneo sate minka na ya wadar wa nibi na nasina suwa nibi ya ene akonya ewo ho edi mao anki ni makose awo video imu o studio ha chese mifre mu wakase ye minana o hama msi papa debi ya mko ufuwa boka ewo hot FM radio yusuo tushike guwa skana ansu waba papa niye nukwafuwa udine chia ube suwaba ube nyesika edi etuya uhumaka ube nyesika diya yedi ube suwadi yibi ya papa nababo mesina ababo enka eblimu mime tina radio yusu nsa enko ustu papa no evi sempe mfose wini yewe ni muti anki ni mako namba no medibe tuga anki ni mako wase sunday asida yutwa nuko siyada kwa siyada ya mepacho date no eye 5th july 2026 no mepacho anki ni mako si wasain aba na deni ya midane se mefra anki ni mako se anko na mepacho nasenya wasayi usaba minyo saati asemde biu ejwada na osidebi asida no ni wubi wuhoa ame sainde bebreg nka abonten so ama omenye biedie uncle ni mako enu masem no o se edwada maye die ye ni kwasiada ni nsan fa sika kese ni nsan ko se edwada mu anki ni mako nyame nhira o wa papa ni huna na mafo if you say hope ni o mfie edwotwe na owo ahobrasie eni ni pakasa na ene kwasiada yi ampaya ibega kwasiada yi ampaya ibega anki ni mako se o ne die ni number no eye ba akopɛ mo a

ababo ababo na jise wenye ubie oho aba uncle ni mako onone ya uye chichifuo di atu atorenche mkasi atu ya nkramonte so hei uncle ni mako onone ya uye chichifuo onone obia odi emwa ebe breye ose wa weni daso wa sano ma onone weni daso papa weni ni kubi kama na dem fanye bibia ni kasa kwa ni kumeno abisina Same make a say, me patch of our phone, and now for trivia, never crata, papa number, and maybe a bubono, uncle the Marco number, and I made a bubono, uncle Marco say, Sunday as a day UK, Sunday as a day UK, cause here they are dating the 5th July, or say, only dear baby, any man, amen. Eye two show two numbers in way and you need to be part of a number no me babubo me de me se me de akukudu bi di anki ni mako chi ba bi bela obeko bia na papa no me doni dodo me doni dodo fi se odonipa abi so se same gana ha en ka mo ti so ha no ese de ese no ko fu bebrebe ay homeless but homeless nechi no onyankopon aboa ama me pacho anke ni mako e di sikanya e bleye ye ni atore nchem no e bi kan ye no anke ni mako se oye ye boafo eno ti ni nechi o my ba anke ni mako number no 0591 92 2301 0591 92 2301 Anki ni mako number no. The number ni 0591 92 2301 0591 92 2301 Anki ni mako. Wase se use ni usika na ni dini ebeba no. Ni dini pa ye Felix ni mako. Felix ni mako. Felix ni mako. Anki ni mako. Ni dini de Felix ni mako. Ose ono die, onye hwani numbers bibi ya huwa juma, eyo two show no wadema, two numbers solid, two numbers ya enke fidiem, eno wadema. Anki ni mako se ube tuyo 30 Ghana cedis, na waje two numbers nama na bo, kwa siyada ya, asida ya, je, na wa insudu niyo makono, ko high sense for, anase kumekom, neko to niyo masafe bugu dem, eno dungu, ema wehonse wu, anki ni mako se, Sunday as a day, Accra ha, enkana bwantin so ha, waa, mepacho, usudu, niyama ko, wajapa di bu kono, onuna, edi ojie, ene mwa, ebe ble, uti, anki ni mako namba no, eye ba kupe, onuna nefane ko, papa no, onuna nefane ko, ni namba niye 0591 92 2301 0591 92 2301 0591 92 2301 Anki ni mako ana omeme ye di asan edibio abusuye mi pacho se mi kasei Sunday as a day ehon deuro ena mene anki ni mako ebwi kwa siyada ya Sunday as a day ya yikuwa ni fifi ya ano anki ni mako se asida hon deuro ena waneme jiji yebwi na saoti ya nkane na saoti ya nkane ebre mwa na upe saoji anki ni mako abana mi pacho ekwanda ho utimije anki ni mako na mdaye sonso ene di nyana aba wana mdaye sonso ene di nyana aba ni mia ya urumbinu na onina neye penin ena ketua na asemi se mepacho ni mia ketua ni iwi ejaani ema mofra enayi anki ni die wenyaba obasa asisu anki ni die menkawe ya ufachemi na sede beye tifu bi hu story ni di nitia osu wabano ene mipinisi muno na papano ni mia ni uye no ni mia ni uye mfibi bribrechi Uncle 80 plus. Na ni mwano ana abe sone daye. Se onfa abawi mfa mwa. Ne ma